them life. When I'm busy, I'm busy. The amount for your radio is so that time. Obi awa by mao memo mo mati ebu no mo jamam physically register 20 cedi neda e do ada bia me pese me ya di wo fidi wo so enye do ada amanya ba tan ba bi na dia na mi asenye de dia na me wa ba mini bi so member radio so de bia no wa ba na me wa bo na me wa bo na me wa bo de bi yes sir number ne 0540322543 0540322543 we bia wetin bia o remember register 20 cedi abane abane me demo am say e bo a wo de miensa e wo de mienu me de ba ko e no am twane kese e na ade am pem me nya azan ji me mpesa ade no wo be twane 100 million wa 10,000 Ghana e wo no afre me master me twane 20 cedi mate obi wo anya me hu sa na me kama so obi wo mu anya me hu nti be fro e na abane de e bia na no to no ji bia mo e bia na wo ji bia wo ni we wo be di abana mienu na me de ma wo and then wa obet me nka bia wo nya register e bo 720 akotra radio hu na here dia na wo tv hu na here ye ma radio so me kasa bebre na abana ha wa da bi e na me so wa he da bi ye so me abana be bo mienu pe ma me abere wa na static ti lutu enye ne wa twa lutu ama ne hia no abana je twa lutu ama ne chele wa ti nyina hi ha lutu no so enke nyesa na ye no enye se bebia na wo twa lutu da bi da bi bi bi lutu o hwa na wo twa bi wo wa se maame bi wo maame bi wo ayi akomadan kuma se side wo kechi ma kwa nso akomadan maame ne yaade bi acha somu be 4 years me maana number 2 numbers na me kasa se ya wo se master ni mi bi bi ani wo na aba na wo de maame me sa kwa so dan ma sai hu aba no enti me twa 1 million me se kwa twa 1 million account aba no boy maame ne di ka frame first ay and then me nzo mo amuti mi kumase mo amuti mi won kan be dia amuti ni bia eh sam master frank na me nye forecast da bi mi ochichi ni na ba ni we am bluetooth am for di luto bu nko fu kumase nkan nkokko cape coast e wo gana ha ma me nkan sa kida na minimum di sa ko boyi sa ba no me juana nko na me yibi nye da bia na me e juana nko nye juada bia ena me nkasa wo luto nkasa africa luto ya media me am company am register am for twa luto bi mame no no na di enti am nkasa no pe ni se uko luto pia zo mbia na ka wo so pa africa luto media na me media ni twa na adwo nko ande me am media ha be wi ano so no me wo machine mo di twa banka tu banka de bi ba anya no ho asem na mba be kan de ye me ba be kan na akire mo ne se be se ne do ara me apa apa do ara me nye luto bi do ada nko na me wa bana me dia ma no twa no di wo frem me brada me mfa wo frem me oku ada me mfa ba me me dia na dia e bo no nson ne fa 730 ko me frew wo fre ana ma store number no me se do ada be me ni aba ne follow week e be say di two sure me ma no so me ma ba ma na mo bi no ma ma wa ma na bo so ba na dia dia mi no pe ha ko me ada number e say di 5050 e be to first dia be di lutu and that 50 and the top enter na me chira me wa ba na chira de me fa mamu me pese me de na de mamu am fo na chira ni to chira me de ba na ba akwa me ma ba ba akope wo bia na wa fo de aka ko de de me mamu di push up yes me de 50 be bu bia me di ka bu bia me di lotu and the 50 be di ka bu bia e be ye se machine ma ba fence number 50 bia enti ejo ada ro maami abi wo ni wo so ma tase ni 50 di ka bu di bilu tra bi se bi di lotu ma jo ada nduru jene wo bia wa jena ba bia fatu ba bi ma ta ba samasi a se ade sana samasa no ano no no ano no de bia no wa ji wo ya ba wa ene me lo bi ka se wa tro ma ba 30 twani nyina mu register 20 Ghana na ji abade bi ko twa na munya munya de mo yo kuru ngano man fo de bia obi ba mi na mi cheche di bi na na ho ahwan papa wa ahwan mister wa ahwan wa e lo bi kwa so o lottery ho o mo boa lottery ho ya mo fe mister beautiful mo fe akro be to say lottery ho no connection bi ho na bibia ni ho bibia ya mo ni connection bi a ade na ya chip e calculation ya ya program ya ade na wo phone so ya program ya ade na wo computer so e ti obi ntimi nya connection ho chip ne ba afi ni ya ti an wo dia be shema shema sana mana bo
na wana so connect ya mon pesa mi